parlok nong sekam katong ila poy sik buku jong komentar ka banengkong jong ni program Music on the Go te ha ka por nyo sanpo parlok pin si yo sngo ya ka kubor ha ka ktin kasi bun sambut de ka kubor ka ktin hindi ha ka por pravji ka kubor ka ktin pareng ha ka por prashipua bat ka kubor na ka jela chati lam mi ngi ha ka por prashteng bat ngin sebeteng

Okay, gila. Bun gibe pai jubah ya tu kecik kelimen tan ke bar. Kebong ngesak kencak ngesak bret ngam judom baru nganda sabe makadaru ngam juri. Kejubah kadi ke bol. Balad akam dengan sa aina oma pimo. Sibun kadi ke wani basa el nong lat na pong hoi rombong. Tingin saya pek basa kadi nek menjunjung pimo. Klek kesyuan kejimut jangan amar mentah kadi ke World Cup. Tiga jubah menong nok di ke bol. Jojo, thank you so much for your participation. Tiga kubli sibun. Kata telah di uksopi RJ. Kini ni Alba nongkerai di uksong. Tak kenjar judom. Maybe. Some of your dogs do that. Lagi dan uksoro. Tapi kenjar ki daik penban. Well, thank you so much. Laban di uksong. Mo ang sisi ni Alba napo nongkerai. Kata di duduk singkli ong kumni. RJ di ke janyat ying ni ke janjot ni ke doormat. Okay. Cabe. Mereka juga cabe pergi ke doormat mo. Iba hap ke lakman di ke bol ada om dengan persiang biang mo. Iba hap napa rengsau. Well, congratulations. Kedai ke bol kan orang lagi. Kedai ke bol nomor gini liat football kum tata ter ya kenjat ya beret ya ka. Ka cabe kam judom kinda ya beru kam juri kam jupan. Okay. So that's it. Hai ngan ong ba ka serdap nyat umpi tharai kong kong na po ding ling ka serdap kam dai ka di ka bol ka ta ti ka teng si ba kemen ngai ai manga mo ti je ka jing tip okay ding sai pe kini jing tip ka ba ai menta pan te kan ong nom ni ka jing tip ka ba i ai ini kong ta ka dai wei ta kat bampat yo na member hasnong ompat wat lok ngadei bana makdo na umse road umtro kat pam pat yo member hasnong ompat wat lok ngadei bana makdo na po nong se kata gede jingkli ji bana di se pet mano banyal persam jumpa kita hai ke sisi masuk bukan di pi manga ke jingkin tep weita okay ke di ke johi bana I'll read this next message. I know ka jingkli ba'ar. Adap ay jingkli ba'ar. Iba hap na rungsaw. Kabadis pang ka football. Kababurho kiya be. Te takadaw. E kilabun iba yoko ika jubab kabaday. So thank you. Nga chupuli ni message yo don gibarang ay jubab baday. Ka jubab kulmar mo. Try it could be cloud. Okay. That's the for the first riddle. So too late for now. Na ta imanda na glow yung hello. Mga imanda ngan ong no deki clouds. Well that's correct. But then it's too late for the first riddle. Iduro singkli yang gede ketedem ya ke bamene. Ibajrong yang kesunbeneng ke por selap menta. Okay, so that's right. Ka leer. Ka her klem kitab niang na iba aling dong yang pim. Dari ka leer. Kamu dike sunbeneng rei deki ay. Rei ki lo ke bamene ben kong. Laban day ul o. Wal wan salan mdei laban day. La day ul o. Oji gili ben kong. Te laban day ul o PRJ. Bahab na ring saw ila yo hadien pat. Ya ini ke cupap. Sorry for these messages that reaches us late, and I hope now it'll be fine. The season pa ngan sa anos ko ika riddle, ibat ka tu ka jingkali ba mentan laban di ka ball ibating mau teriru. Congratulations, kila yo ika jubab ka ba day na tay kong tron na umari ang kal air mday day kal o baning kong ka ball ka jingkatep ka baar. Same way message. Laban di ka ball sam ay kerteng ini ibatriem ha. So thank you so much for your participation and ngopi ping ilaya ya patsaka ni kawai ka riddle ka ba menta kata mo ka boy omenta ngampat yo lok kat bang ampat te member ka po sno ampat wat lok kata tisu itu iba pai ngai jingli su ba pai ka juba pro no barba iba ti jirim tip ya ta ka juba pai jingli okay day ma pi kanai jirim ta

0: Maya na po, Kla Pamti. Thank you so much, Maya. TK. Beautiful name, Maya. Hello. Hello. Ani kung bisu si balay gumda pa.
1: Ani ko di game na kami yung sinunta ko na di ni selang ni sekolah.
0: Balay kisko lakot rem.
1: Lakot ko na lang sinuway.
0: Te lalat na way sa sinuway ba?
1: Yun lang yun. Kung tayo yung
0: sinuway. Dito, mentah tala don hayeng na dang don siya hospital na.
1: Ayan, sinuway yung ni Martin.
0: Oh, layo, la dawan siya. Tate. The conditions ki jiru ai yu pan pin ni kwa man sngam.
1: Ani sang la chen ni ti ti ti wa ni ten ka ti ten nam ti ja tang ten tang ti wa ni de bang.
0: Karte ngum no?
1: Ta ja.
0: Ha?
1: Ka to ko. Ni ti sang jawani
0: ni. Jawani ng kam sha ti ka line ng lengo ma. Ong ho bo ong bia? Okay, to ngan sao pentam da kawi kawi mo. So thank you. Pikwa yan nap nam ta jung no. La sha ta mentah ready pi ong biang.
1: Nam kong ye ki mo marji.
0: Oh.
1: Saya baro kita, ya baro di aji, tapi ya baro kita pernah tuai, tuai, tuai, tuai,
0: tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai, tuai,
1: tuai, tuai, tuai, tuai, tuai,
0: To, thank you so much, Kondi Suski. Okay, tingin niya sa samsyo tika ni Jirwain, tang api pehli nazar, maka Jirwain ka ba hit ba, tang ba ka Jirwain hindi ba, sngap.

jet namar ngasong tenat baro ar te kubleshi pro kubleshi buan prolog na ka benta ni ka jubap ka jong pi te nang ta ka ni kwe pat ka message kong kum ni hello RJ ka jan met ka basuk ka bakmen ni piang tu ngati nganda sengap jing ruai ngasong hot ngasong tenat ika yeki sur jing tem ten rei ngap nga kampeli jing mut bahaya ki kentin ki badan ha ka tu ka jing ruai namar ba ki kakta ya ke jingmut jing perkat bat kakta ru ya ke donut ke jonga bat ke kepenlong yang ngaruk ba ngan kam ngam jeliu bat ngan kam perkat ya ke jing im ladi de ku boleh sibun prolong na ke benta ke ni ke jubap ke jong pi ku boleh sibun di nang ta ke ni ke wei pat ka jubab nei ni prolong yang kum ni manga ijon ngati ngan da sengap jing ruai ngan sengap na ke benta ki kentin ki badan ha ka jing ruai te kubleshi bun John na ka benta ka ni ka message ka jong pi te prolog ka jing kili ka bangabu ha ka ni ka program Moods and Melodies ka long kum ni ha pi sengap ka nu ka jing ruai pi sengap ya ki kentin ki badan ha ta ka jing ruai ni pi sengap tang namar ba pi sengau tenat ya ki sur jing tem. When you listen to a song, is it because of the meaning of the lyrics in it or just the vibe of the melody? So send in your messages to this number 9485102311. And as I wait for your messages, so let us listen to another song lined up for your listening pleasure, taken from the album Ashiki 2, Tum Hi Ho. This is Akashwani FM Jongpi on 103.6 MHz. And yes, my dear friends, this is your RJ LV in this program, Moods and Melodies.